0: Yogushdangu sambi nele piki hop samba ta tishke lo kirangi kongshubi nang shin dhe manan bari yin na nyurtsay ti nele kliye kliye nene ya jik lamsang gyokstan ya tindesh nabi nene da lokzay ki pechoo dongyun ti nene tongdu zhugu riz che sumbu zhba la ta kangdub ki nyurtsay ti nene ya rinpyu to nene gyubi nene ta logu bakwa ti da log zhun shio matbe la Nukun Bhagwadi loo shio matbaa la, tene le chunjung toku yubshiri dhuwaa la. Loog zai ki Pukdu ina chungshu gyungkyung chi toku yubshiri sha. Ta tanda ina le chomchay toki Loogu Bhagwaa maang chewa jiga ina, chuzu riri ya jili juyenge toki nyurse gyungkyung chebi ina. Loog zai deng yun ti ina le lamta jili niki yeme su gyo chuku yubshiri dhuwaa la. Kisi chuzu riri ya jili nishu zayenge nyurse tohne gyo bi ina, lamta ti ina le jili dunju yeme le yang gyo toku mejiri sha de dhuwaa la.
1: Mone risha, ta khatsu khara sun kirangi chanyong gui khada sun yurzechi pechoo cheche gyubi yina
0: lokze
1: dung yudin ringo yorba
0: rishar
1: ting san yibin ili da bed senzay lakze pege shiru xinche anu lokze yibin ili da bed tizi ki dung yu ringo din zhimin duwe uch chompe toliya tuyan duwa cheza mi ganga yin ili logui bakwal gaba chaya nye tuyo jik dili tagar bar
0: la shu zang
1: koi khada sun na bedi gengri ili gyo tugu war bar handa logui bakwal yaga tuyo yin ili nangda mepsi gyo tugu duwa
0: shu zang
1: cheza di toli yibin ili mi sangbe ganan chaya guwa nye tuyo jik da lokze dung yu yin ili mangbu rinpo dang tu beki gezen den zar bar
0: shu zang
1: ten zhe rishya da tenne yisa chingu ya ngaba ti yibi yin tuyo ga dar li ya Ani lokze na lok xisu gu longmei kisib chi guai di yin le kechimba shi zhar zhidu guai.
0: Lise?
1: Kese lokze na lok ki longmei di matang bing bing na zhokyu chi bia gabli ya lokze nyurdu cabu cha chi anu lokze gyun shuo wagi nyinga qinpu yuwan zhi zhi.
0: Lise?
1: Cha zan lenge zui tuyga dar di longmei zhio marwe lukui bakbak o de ya bige jik xipxi chi ya da jibu gya di yin ha jang ki kechimba shi zhar zhi.
0: Taran zhi, dang anan zu cangmei yin namkun ki cuan na li ya ne tuyun ti dan yin na nang chu ma nang ba zhi duwa la. Ti te li na jik da ti da zhi yu ki gyun shi shibs ne min do ya min ti te li ya tona nang guay di kechim shirar shi zhi duwa la.
1: Dagran zhi la.

0: kim nanam so cham de lip du tirin ki kam sum ji ge sam de li chen na che ti shi be nang thyen cha chang shi chup su
1: tirin ne chen ki chi ji chen gu nang khen ge zhe na tang pu san de du la shi
0: chen nang nan so ji me li chen na yang ge er jie chou qi
1: ling ge xue dian jia guo
0: xue dian jia guo

0: sujeta yagura chi chungro chena miri tundre ngari de bad jayong ki tundre de ya lebe ki semshu re tembra si ya
1: nese ta thanda chebi ne le mutyu che miri tundre chale na ya ine da chinjun chebi ne le kiran song su ne sin ri de mutyu che de go chale ne ngi sung go ba ta na zu thanda khon lu sung be ji nun zin ki sin ju miri tundre le den khang de ine le zo ji miri tundre ge chale na ya chi re is di ne le den khang de zo ya de ni dong ni sung ni lo de be
0: zhe la
1: a le se ta di zu be ji le ya ya di nge dan che bi ne pen zhe dan zhe hen zhe shu na
0: le se ta zu ti na ka chu le ye re chi yin na se na ta zu ta yin gen zhe ki o ki mang zo la gui lu ta ye ni ne se na xie shu zu bie de zu che o ta ka ne gan ye yun na ta zu guan ka ba le ba chi ne chi din zhe re chi zu che ji yin
1: le se
0: ti ne ngan zu gu miri tun zhe ki si ji lo su ta ye mi zu ke ta ye su re yang pa la su su nang li pa chi ne o ye ne gong rim ne ka re yun na Kunjuli, namun kunjuli nang tiba cinci. Oh, nanti cundu, nanti cusonga, miri tundi dos cikore dah.
1: Ah, cijanaya.
0: Oh, untuk resi, lopsur ke resi, nanti cikore. Tene dah susna, nanti segeral tali patu, pandu cion cius.
1: Oh,
0: tene kunjuli anganju nale peronas.
1: Ah, lese.
0: Yang camca anganju kunjuli nang cinci. Oh, anganju kita cuci. Risona tinde tinde lo tin jeri lo tin sona ngan ta soa ki tin sroali
1: komsi da
0: komsi so tinde ya huiri so tinde sro yo ba
1: tu
0: ba cha sha sona kunzo ki huiri so tinde chang sa so dem ni ngan tu ba yo
1: ya li se tu
0: mi se tu jin sa ngan tu pa chin je kunzo na le o kunda le pa chin je ya kunzo ki tu jin zhe shi de le so ya ge ga dang ye so en de le da pa chin je ji ji yo re ya ni ne so na ji ge o tinde le bi la so ba ta tinde chung an ne ya che dule chunzo ki ge ngantu le lep da ngantu ki pa chunzo le lep ta ting sa su ka ba tin le tap de ba
1: je je je
0: so pa sun de su je pa chu
1: le se chin chen so su
0: so pa su je an de su su tuk tuk lep da se su na nga ra ye chunzo ki sing gyu ba chunzo ki da pyo ge da ti ge ti ge
1: ge tu ji ge ji ja
0: nyam du ji ge ja ha su ti su ji zu xia ta tu ba su de kan zhe re sna ya an zo mi ri pa la ta tik zu ya yan da su ru yong su na o ngan zo tuk chi go a si yan da de ta ya si ye ki che du tuk tuk chi go re da a ngan zo ganga ri tun ri ki le ga zo che ndi che ji ya re ndi ge ma yo a ten de ma che se ya ni cham zo re la ndi su ndi le ga zo che nun zin sin ri mi ri tun ri ka se zu che
1: kong ki dan su be zu de
0: zu ne zu ne sin ji le ga nam jin chi
1: le la
0: se
1: ta ki ran kon su mi din an de wi na na zo da din no lo li na mi ri tun ji zo che be le de ma gu shi na ge du wa la din an ne che wi ne le zo che xue ji da mi ri pin zun ki kum si le zun jo che ya yin ne zha kong ki ran sung su men xin ki ta nyam de jige jang be meng xi to li na yang mi ri xian ge ge ri din de cha ya ta de kon zo mo ne xie wi ne le yang so sta ta ni ri xin be na wa ri xiong ge ba la ta yin ne tang gu jang ne de da kon zo tang gu jige ma xin bu che de de kuo de ma zhe dan de ga le mo gu xiong si ri ba
0: ge le xi bu chung la na kon zo ge ji su ru ma xin mo su na pei du ti jie ngan zu nam jun pin yi ge be la so kon zo ge ji tin jo de ge yi zhe an ga na pin yi su de jie bu chi kali kali an de re chen an kon zo nam jun ge ji pa zu xie du zan ba o an de si ge ru pa ge ji de kon zo su ru na maang qian ngan zu ta di ba su ru na Bukai kebela supaya lah,
1: susu
0: tu saja. Ini dia sih cek.
1: Kali kali
0: sih cek. Ah,
1: leh sih. Tapi cincin cene lah kira angi. Cilen nangjus ni mudah di ni lah konsum be. Cukup tu zau cek cek naya angi. Cek sih kiri lah yang cek sendal sih na.
0: Tapi nanti, senju, mesti tunjuk kasih. Ta daran ni shubin na andir da gigi wala ta diba yorba liya gachi ni o kunzo liya mutu ni
1: andir
0: labiye la soba miri tundri ki liya gati mutu ki ya peje sur tanga ki tundri ki semhiu chibu
1: shi nesee tanda kirang konsum ni sing kinang zu liya dundi me si kinang ki mingne chi che chungbu chi chay de la yi ne kinang jibu tsam chi ma yin ba ta di chokbu chi cha chay yi na ta mutu chi miri tundri ni liya dundi ya yi ne le ching chung mi chang me yi ne le de gyung gyung chi ya yi ne mutu mutu chi kong li kinang sumbe zun ni chukbu di zuo chi 제제 자네나야기다
0: lamsang khoro ala khanchu ki nezu khanre re tu gale khunzu la shepshu tu be ki nezu khanre na ba re tu ga ya na khunzu ti te bala ka nge kharchan ang thang bu khari me lamsang ti khunzu chi la chin je khunzu ki khane khunzu ki khari yo na ni ara lamsang khoro chi e o ti sam no mo shu sa ni me da pem ba so re ne ara tuks khaba le ba ta lamsang khunzu cha chin je
1: ཁོ་ནས་ཞོགས་པ་ཁ་རེ་ཅན་ན་ཁ་ཏི་ཁ་པ་ལིམ་ན་ཁ་ཏི་ཏོ་ཆོང་ཅ་བ་རེ་ལེ་སེ་ལོ་ཅིན་ན་ལོ་གི་ད་ནི་མ་ཁེ་གེ་ཡིན་ལེ་ཁ་རང་གེ་ད་ཁོ་ནས་ཆ་རོ་ན་ཡ་ད་ཡ་པེ་ཏི་ལུ་ཅི་སིམ་ཅི་གེ་ན་གོ་རེ་བ་རེ་ལེ་སེ་
2: ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས 중금 코리올라 송교탄 중금 시베크 뒤에 닝도 쳔바탄 하바토 가르조 생게케바 총계 장잠응아동 강기 미리 튠지 비듄미는 로주 변신 쥔단치와 현기 차와 주변 내라 캐시 체부기 중도 나조 튜도도 통토빈기 내로 닝도바 누진기 미리 튠지기 차샤 러부치 심뉴 유체 뒤비 체비 무튜링니 미리 튜디기 미도 편종의 유족군랑 안에 합의 권위 시주로 구자타 티뒤 용다 체유 리젠디 좀디 탄제바 디수 변조라타 시피 챙고키 바상 트리기 현재 수변자고

0: ki lam si lu be ngwe me ki ngai ta go sung ja zha zhe wa nian de qing bu ning ba cha ba so dian jia ki ngwe me ki ngai na cu ngup ju hak zam che xi tu ne da qiu lam tum tu le ri qi ring dian jia ki le zui ji gan tue me ba ta nian ge ne zui ji gan tue me ba zhe
1: le ri sa zi ne sar gu be zhe gu da de la chu ji dian be mi ngwe zu niu shu ta zam ke kan ba xi tong ta so nam zhe ga ki zu me me nga sar gu ba da jia lam ju tu go xi xi ba zu ga kale ha zhen ka bu tu yin ya ne ko dian jia ngan jue ba tong ga gang ge xi zam ka ru le ga ti xi ri du nyam ge du xi xie bi shi
0: ta lo ba san tin zhu ta sun nam zhe ga le ji lu ni do ni xu zhe zhu le lo ko ki pe ran gyeon jong ge so be dong lin be ci ji qin ye to ba shi lem su ru qin xi ni san ne ti ge xing zhe ba ta lo qin lo ma ge ha zam le chu ba xi gin ba ta lo qin lo me du chan ki ge jie ni xu zhe dun yan sun wei jiong yong ge lem su bun ka chu mi se jin xi du ge ru ye
1: Lashi jalam shatong toba tang du ne, nidong jami shubshu lu, dawa dunba ra zubbe, zonsa ru jen ki, kondo kui ki jili shibji shenga ye, jalam lam yu ki, denja kushib ki gen kushin yu. Jalam tu, mekor shatong toba ne sun, ru jen ki kondo kui tu, le ju tuen meba tang, me jun tuen meba, ne jun tuen meba je, tuen meba sum ki, sinto, tokta par sum tu, dun chong tub yu. Rumi tsui rimzi gyamna, jili ti sumchu songa lhazam gorshib ki dianja ki ngumi dianga ka shidong lhazam ta jimi mina jalam to gyoba ta gongsung jagzha giwa so zada ne tsui ti nidya lhazam takju chihyu.
0: Tinga lumi maga kong, zonsa ruchin ki gangda ma yana moja ta ne jaglam gyuto gorshib chibar gyu gui be lengin jila chendom takju ki tuyun ya rinbu gu giyu. Yina an taja ruchin ki nilam dagui chunchin ka ne lam gyu ki zonai kui ki ne chu tuido do tong gyu yu be. Le tuyun be tota par sumtu nye shi chimbu ne gyun di min be ne chu yu me de ne de na zhigi yu.
1: Talo, lo nyushu zabdun la le be. Nima tsiri, Beijing lo du chenze lubli ne tumba ta taja zonsa ruchin ki dagui chunchin ka ki goshi ba shishi. Zonsa ruchin ki rubu likzo pide ki sargui bara. Lam sun ki lega demgin lopche loma che maa to zhoshin dube. Konzo, nganzui lege topshu sarbar kyurkyu. Tsenza la dene, janglam suwe shatab jeble. Rumi, gantamara gorshib chibbe nyoshuk chungzhi chimba tangzha. Janglam lam su ruga chatin jen tang, chile jen ki chosu yunche mebara pide zhoshin yu jishyabshi.
0: Jilu nidong, junga lo ne sun, nye zui la dene, da gyon chibbe namchang la dene. Lekzhu ruchin ki lam gyon rumi tsu, le shio tu tse deba tang, chukri soza chigi yu.
1: 他家车刚呢我车他行政那个局长几个月把他车刚节目就怕人忙都请月怕上图干嘛送给人去怕把局势他碰住个他怕兰西所在签约领主主监去路边把孙那么远的两个兄弟落中你送了他空气三个月把他听啊我这是个在中间途牛啊中国地区怕出中这里你是是不是他怎么去过月我这日久别着定进来三个几个车马都忙不牛牛牛 다자 최근 채무 유예배 제나 체뇨와 조 미고라 파샤야 뇽미고 루미츠 초와 질루스 침바마세 소외 조종야 뇽투 침배 참에 람숭케 레드나 쇼베 조심 티베 피유 지시시
0: singa number 2 kwangtu senju ba tini ting di jue tuan zu yu ti zha xie be nang chen guo jue tu mang cuo ji zhong qi du dian jia jun ken xie kui be rang jun ge jia lam lam sun ru mi gun ding ge le ge guo le jin zhi qie be guo ti zhe ting di jue tuan zu yu ti zha xie be nang chen xun zam ta ga xie ge yin
2: Miri tuan di gui bi jie tim lo jun tang la dar qie di Miri ka ki le ji mang cuo ji 给客给读戏他鸡毛给读戏听用给读戏节舍不当年记错用了列团主板听了电话堂全大铁队听了军吧列团他去起队听去吧给的西就听了电话节给苦有三不戏军鬼

0: Listen,
1: Kela tsetsen tsung tawa shibi sungshe nyabuti tangto ina shaba titi nani ge tawa tashi la ta ge chi tuma la ta ge cheta la nizhe nila sumla pyu ne kusu setan ta ngan sawa lamda chintan sende yung tashi minda nyungan shichun kela
0: Nesen lolo
1: Tita ngatsi tayo payu ru shubi pama nyine to nangwe yume penze yung lam pyu yin kela
0: Nesen
1: Eta zing tira yigi buwa sama tanga nite Gila degi pomo nangsa miri lopchendo shuyo bi Tema sudim tang tine nangsa hun Upay unha lopchendo shuyo bi Pomo tiri sangmo tine Lhasa Shidan tashi shuyo bi pomo gyasan puti chayla pui ne Sawalam tu tang, tete tangtang yungwe tashi minta yungwe shujun gila.
0: La la,
1: Te gila, tende tende yinla, te sungshe yi buhna tete yodwa la.
0: Gurula nga, tete yin sungshe kha chaji na yu na?
1: Gila, lungsan ki singe yi sungtham sokwa tanga de, ta tangge di khe de sungtham sokwa tanga la.
0: Le se, la la, lungsan ki.
1: La se la.
0: Tumchish na naro na.
1: La se la. Lung san ke yi la ki bu shar ba na

payu ki chula. Payu ki gyundo darile nirishin pewar gyurgyang, kwe ki namda ki shigyu la gyuwa mebar mu. Nye kwe chenting zhizhir, sambe chenshi ki yuewe ngwe la, kwe ki ming tosu ki songzhu nyemo ga tunzin ki lamne purtab che. Wama tini rintang shewar gawe damgyu jikri. Yinzin chishin kadala mwebe gengun gari suna. Kyo ni payo ki zime kyo ni sijin ki barwe, kengju tang zari mokbo su ni tangzan ki shurwe lhajab ngwemo. Chagri semur kyo be langzu bopchuso, chujen dongcha chu kyo la du yube na, mingla yang dongchur tobatri jisir. Gabrir dawa matunbe wangki gengun la le songbar si na. Tini ngwe zhe xian ki lhe ma zhe be dong su rong we tang zang ki chu xi yin be na. Ming lang dong chu xi tog ri ji zi ne rang rang ki du zhu nam lu gir me. Don na, kyo ni gen gun su zhu xi qian po xik du gyur ne qi re ba cor pap cha se mu xik xia yue ba ni xie mi gu. Pai yue ki gen gun su yer gun dun chi tu ling mu kang xik che yang chu kyu ma ling we ka da me. Wen yang, ngaran lu chung qi bei tui su, nan da cuo tang nian

Tele, dujo negab tamje chungwa tang dawe chiriz. Dijik song, mutuja khar song resana, junggong ki nami jawa nangwe chiro. Gindeji song bode, ta shemi di nangwa ya ina, nganzu loje, ngundi tang, yishib ji chena digri, shemi di gen nangwa ya paya da chaki gu chira chiriz ya ji duwa la, paya da chaki gu chira chiriz ya di ina, gyunze denpe dharre. Taa wana gyunze denpe dhar dinte chigi nyi jarje. Tene, nami ngabe cheshe taa, nami ngaba junghungi yenlao, nami ngaba junghungi khunsu tokpe gyunze di sewar chepade. Sunsu ngala, shaagwaya gyunze karasana gawa di kaanla gawa shi tele kebardu chungwa dabu nangshin ten denpade. Duyubani tomal kaanla zama tele dugyu nam. Dujo negab thamje chungwa tabu dhawe chirin. Di dhawe yueza di chirin si gyumze jikshya. Chungfung ki nami jawa nangwe chiru si yang chir jikjarje gawa ta dhubala jubwe nele nile yang. Yine chengwa na shiabwe na nam nga ba chungfung ki nele nye jawa chiriz. Gyumze teda la tenje gadula jubwe nele nye yang. Nami ngaba junggungi cheshesu tokwa, yenlaadu tokwa gyunzendi sewar chepade. Mudi tingzi nala sungbe shemu dike tungu to tumi zawe gomba yang re. Gyumze kadesana zawali ayi na gartang dubang tishin yin sungurwa la. Che zang tumi gomba yang yin gu re. Gartang dubang tishin yin shibe ta Cikang di tunda kongla yang ngode song sibe nengxin. Gerdu lu jubwe nele nyi jang. Nami ngaba junggungi cheshe. Nami ngaba junggungi yenla nyidu dokba yinsi. Zawa nangla ya ngosu sungurwa la. Che zang tumi gomba yang yinggu gudu. Lezen di nangla ya nge junggung shiba le. Zawa sungbe cikang tedagi kodion gola deshe shubwe yin. Lezen chime nangla ya. Nga mutu je junggung gop sungbe zawa cikang dida la mutu jeshe shugu yin. Gya je sema bo namgi tu do do sen nang ra na.